ama na si wuye bibi aba yam jinindi oyonyamia osisani pasebre e ha wunyina ya ne dia dia bena wo famu na gwade tumenye e ha opena wo famu na gwade tumenye mawo

ni kawura de wona mo ni sutire urade se ukutola ye ludia nye busa bia ka wo ho na mo wo urade de mani da mo ni na urade so na mo ni kawura de wona ba kuma o de wa kuma pe

0: ne mama sutubri ande kapa enye onipa adwin ene onyame na twen di onyame aka po ho ena ebebe enfa ho ohawo ni adwin dia ho nem sa onyame etimi yi Joseph every efias ayen obrin pon dia enye sa onyame na so be yo obrin pon.
1: Come up, go, Pharaoh, sir. I don't want.

Nazia no ina ko pa bo so ya sa si. Nazia sa ka sa ka ni hulu. Na esu e bulle ni. No nya ko pa o mu tu o ani. No nya ko pa ka sa.

na motete apo mumwe pwe na ni monyam hinene ensem wo ni na ni monyam.